0: na uwa uti ano adetile yebe chao ni yako tu avamo kufru iti ya uza eshano previa anajuye sabe kao iti wuni yebe tu avana mao nipa na edravi kaa enyeka na edravi nipa iti na oti kafi mwapati nipa na wenye kano onikapa uso uti motosu uso uve tuo nisi ni asemu enye umobo kano kwa wanyamie ni enye umobo mi enye saa oba akupo enye ukwa na kutu abama NDC aba bini ye
1: akao 15 seconds iti boni tone wye
0: mifatoma kwa jompena maya uda minu wakuda opia kasei minkwa mifepena kutusa wili ena umunai ni ya mima amikai mishemi uyo onwe ya bro mifatoche misreo che mikache mu pre che eye jomama mkwa na komemano 15 years ya anke ye. Because nene kukwadu pa wa hii ano mito nyame. Ye ina ye ye se refugee selerua kule mchi. Awuntri aye mchisi aye mfu. Ewuse president ye papa na wumo nyasru aye mchisi. Azeme na uke kremi. Iti pato jomama diye onye 15 years ya na fede ye sambra 4 years.
1: Medasi.
0: Why?
1: Yeah, we're gonna dance, pa. Umre naso. Salom. 1 minute, your monitor. Now you're sorry. Yeah, man, no, yeah, yeah. Wadaoma.
2: Yo. Plan B, tifu. Gana funi na. The war, we say. Yensum, yensum, oni ni pa. Tiyenyi na yensum. Na yentri Ghana. Engusi. Medamas.
1: Men so, medasi pa. Abusiya. Salom. Eje manope. Edima. NDC ya maiku ningu prampo mabatu mpesu wa sanopei na sechi chinchi nedi ya pa production team fiti daju wadabe pimni obwadi inshiramu atumba kwa bina EUC Ernest wasa brema pe afi Sandra na afi Linda patience nusu techiri anopei beda mwenye na se monsu wa mwuchi fiti daju wadabe pimni obwadi inshiramu wadi message ba monsu wa wenti nyamfama ufre monsu meda wasipa meso so ma nyansa pofi jubede na atwa so etimi adi amamoa mekwe mamenchia doctor lasa and average kiki mo tema come to obadie enshampa nyame aduma emrepam yesabichia obi this year kofi sechi me na me krono

sa odie woyi atie do nko na wo bia yi obodobo a na woni sa di obodobo mu ono aya munyaye si tak mi pepe no se ya si ya te pepe borobo etwe mu obeza hwene sa ade na otisa woyi odie wi afia dia kare de woni nko odie ho wa de ya de nya wo pe ni woyi I really love you mama ye sar munyaye mu a leave you alone Obusuwa hawa yi oborobo kama Anya doko na mi Nansu atia donko yi chumano wa hua atia donko sa Adana mwye